Asta kesawarian punika boyodos wantah agem-ageman pemargin ide cangyung kemin punika kabudan.